merat nga randora. Ang pagkong pangandyan, itman na rapapap dyan ng general, iyi mape, story mape na dyan. Mayan na parang. Country dyan na parang. Mayan na ingarag ka na. Merat, merat, merat, merat, merat, merat, merat, merat.